0: ke zo fion nene wa ba tem le gbon ade chan wa jo lo moins le mou le plus wa jo le mumu e be nyao e be en wa e be un kupazi un voisin wa be ya ye kwevo le gbon nambe un ku foklo klo ngba yi na be kwevo klo ma gba yi o e ne ga wuni ne so ba do da yin ba le ame gan bo e ba na yin da ni gba kela a sort de jadu atami leke bali be da ifuna yi bi khodome me da ti gba boji ne ne be la da buine si jiden be ya e kwevo ro ya parakan oje mayo e nu kele me abe yi la ba gbe na yi e so mi la ba ko be yi kaka si be 15 minutes ne ko e tro ba ba le bien no se be de nka be ko ma nka be se ma e nu be o are ka kwa e le jeju ba jesu e ya ha e kwa buya yi ba mba do buine lo mi yi hon ki yi hon ko mba da buine lo ni tin ton ko gba ja wo soare ni mi la ba re a me sa me ne nyemi a kan lo ba je si pa me ba Miami c'est à du connaître c'est quelqu'un là nyabe nous les ameibomelo la science a zébé science on a zé nyao bon ben OK et le dimanche on ma nyampe mi gobio kendo majesi pa me ayele chanye sono chanye kendo majesi ku me gobio et bon 6 heures du matin mi yego mi pa bo kon oh mi et ben mi va ma mère ya non pa me big bana ayen be baba nke mi heba ori ina yije komi leke nyu komi na nyia ina yije komi e ma so me mo ba nke ya ma mbe mi nye e ebe nkano ji betonye ma me nyu se kame wube mi o me awo e ho le kama ba kan wube mi bai e ni moja si kwa e wale ke go biora lo vinu nke ya ma mbe mi me ke be mi o me nye o du na mi a me awo me pe du na mi o e nya pana kan du na mi nyao ah e nyu Mekè, hòk diyo mi mèkè. Lè lèk bi mwen. Lèk bi mwen. Kwa. Awele. Nou tin de lè hon. Mè yè sinyan lè kwepe la pe mi amon. Mwen gwen lè kwepe nan yo. Awele. Adan mè konon to lo. Nou tin de lè apò mi men. Apò mi yan yon to. Korrekt. Nya ho. Ton yan jo, mdè kwe lè mwade a yè lè chan lè banyi nene a. Jo lè bouta men. Nan yi be a mè a jab lè mi ya. A de se ndek peke lo funsan wa miyaje wa leke ben de lo de ya. Nya be genge yon lo. Wa, a yele chan se tona. E ken go biyo, la lo vyon, le biya yele sebe. Nou ke ya man, yele be miya. Me ke be miya ma yele be yeto. O do nami ma, o, bon do nami yon. Be yak mana kan e do nami. Be kan miya, so do nou men. Le bi ka. Nyan de hon. E nou de hon mi le wako. Yo, njo le se. La mi se la gwe man.
1: Eyo.
0: Yo. Nyan de hon. O meden de hon anu hon de. O. Nje si o lo. Nyan o chan o nyan. Non de nyin hon le o ko. O. Mounyon. Kwa kabe. Kabe. O. Dada gan. Kabe la ye. A me le nwa o ko. A me le wano kudo we. E do na. E nyin wano gbea. Gome gbea. Ve a me a. Nen nyan tavye o a e nyin ya.
1: Ah.
0: E yo le kwa je si bo. E le ve menen nyan kata. Mama e be yo me ton nyon. Be vie. E o jine. A tu ban. Ayu anyo nko fi jen. Ayo jivi suba. Nyan ayo. Jivi nto bubori. Ayo lele nye de vido be dadaga. Sron nyayo an. De vido be tasi. Kaka anya jyo nan anya. Bo le nyayo home gome an. Le yove nyine. Ayo le nyale yove nyine. Le to gome an. Ayo le yove atavi. Kenbo nye ma bo a. Owa nye wan kenbo yon bo. E kwa to le abdomen. Ewe le glombe. Le gliji, gamme anu wa ele. Agwa anu 2, le 3. Be yon to yola de yon anon la home. E toa, te koto nan be a je. Le nya kebe le blan mou sobe. E a maten de a ta via be vio. E kakaka la ba nyi. Vio la ba yo be nyi neon. Kwa, e volo. Agwa ko je le je. Yo so mune. Nyi ne nye. Boso louwi. O so mune. E be nan anu akware. E so jikwi so lou. Aye le nti. Wa, kwa na kamba le biya mi sebe, a meke wano ye jesi. Yo wakou yo dunan le afye de kwekwe. Wa, ye jesi nyo den to. Be la ye gwa e be. Nuke wa, be mounyon. E bo ke do, a ye le le nyi. Jikwi. E le biya se mi jesi nuke tote po wa. Me o nye si nuke tote po. really